Oninga tango susu makasi esesili. Ebite na sala nini. Yoka nzambe kobela yo na nzela na ngai ete. Likia lisusu. Pote ye azanabo. Likia lisusu. Dima kaka.

te wana yomu tolobi me nzamba lobi na lutepo na bomo ina ye yo yebite bobele nzambe akoki kotia pwe na histoire ya vie ya mutu kwete ye ayebi ebandeli kesuka nzamba kosambisa mokili oyo un jour.